mo ki gbogbo olugbo mi jake jadu ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni today is friday thank god is another friday oni wa ni ojo keji ninu osu kewai asi tun wa ninu osu elekewai asese wonu osu ni so mo le la gbogbo enu le kinkin pe happy happy new month se ri osu yi adua po ninu e so kin to so tin be ninu osu yi gbogbo eyin omo olohun e dide nle e ma bo ni bi pepe e ja lo dupe lowo ipekun ewa ipekun ogo oba oni majemu alase laye ati lorun oba eniyan oba angeli gbogbo eni tin be ninu aye e wo iwa yosi e ja jo korin mimo si ka jo gbega e dide e ma bo ni bi pepe awe wa di meji loni e wa kunle wa do bale mami e ja jo dupe lowo baba mi baba re alagbada ina ologun ajobo nibi te ba ti ni anfani lati ma gbo mi e kan kunle mami e do bale dadi e ja dupe ti wa mo dupe temi o engineer e pe pastor Temitayo ki won gbo orin soke ka ma yi

0: ẹni tó se mi lóore o le mi dupẹ fun o Jesu lo se mi logo to tun se mi dada bibeli ni ewo iwa ayo si oluwa fi ayo si ewa ti eyin ti ope si enu ona re ati si agbala re bibeli re lo so be eni Jesu mo dupẹ fun osu titun yi osu idunnu mi osu yi pada mi osu ilo si waju mi osu ola osu asiki mi osu igbedide mi titi aye ni mama yiro titi aye ni mama gbe oga ogo ni fun o Jesu Jesu oluwa wa gbogbo eyan omo Olorun e dide se erosu we will pray more overtaken by prayer ni adua ni eniyan mo fi to ba fe saaju to ba fe lo waju you must learn how to pray so ni gbogbo bi ti e ba ti ni anfani lati ma gbon mi kakakiri aye eyan omo Olorun so le ki hallelujah nla ajo ki hallelujah nla mejo ogo merin be ba add the 10 pelu 2 o je 12 ma lo si ori Facebook and bi ba ti n ku lori Facebook YouTube and TikTok la ro kutukutu ni 6:30 pelu n ta n babo straight away o di apete ma wa ni apete ni ago mesan si ago mokanla igba to ba di 12 a to pada sori Facebook eyin te wa ni agbegbe apete so n go lo si gbogbo awon eleyele anko titi di akufo wa si awotan de gbogbo eyan omo Olorun te wa ni ologun eru e gba woni o dekunle Epaphras lalejo ni apete to ba tu akoko ma ni won wa ba njuwe a se bebe lana ni ilu Eko gbogbo eyan omo Olorun awe wa di meji loni oh mura lati gbadua bi enikan ba nbe lati gbadua Olorun kan nbe Olorun lati gbo titi do la ladua nba mo le fi gbogbo enu mi so mo ki mo fe se laaro yi ajo ki hallelujah nla mejo ogo merin are you ready ambo ba se nki hallelujah yen mo sun si waju eyin wo le ti e gbagbo pa aye irin osu meta loku bayi oni na lo ko osu meta bayi ta so fun odun 2026 mo di gba o se so ni gbogbo bi e ba wa stand up somebody shout it hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo merin oya ogo fun messiah mo mi se le duro nibi te duro si yen mo fe ke latan daddy eyin na dide ke latan yato si awon to ba nbe ninu moto tabi o wa lori bed ni hospital osu ke wa la wa Bibeli so pe Olorun si ranti Noah ninu we Genesis chapter 8 mo nka lati verse 1 Olorun si ranti Noah ati ohun alaye gbogbo ati gbogbo eran osin to wa pelu re ninu oko Olorun gbogbo eni tin benu le tin gbo ohun mi latodo mi titi dodo won abi oni siwe ranti mami e wa nawo yan mejeji soke eni baba pe oruko Jesu lekan siwe ranti mi ninu osu kewa yi se ri e wa ki wa lasun momo osu ni yiya won le yiya ota re le yiya binu eni le ni padua gbigba we will pray more is our month of prayer agbadua dada ni osu gbogbo osu la ni ifojusun ifojusun to su adua ni e gbe owo yen soke to ba se padua ni ngba ki sagbara baba siwe ranti mi losu yi odun ti ntan gbogbo to lo se fun mi mo gbagbe Olorun siwe ranti mi wa wa da ko re loruko Jesu Oluwa siwe ranti o dekunle Epaphras omo titi layo Debora nibi to ba tin gbadua gbe owo yen ni aya Olorun ma je mu awe wa di meji loni gbogbo awon omo Olorun ni gbo mi kakakiri agbaye mo so pelu ase ka siwe ranti re in the name of Jesus Christ bi an ba le ranti Noah won ranti e won ranti e kun ti loko won ranti e kun ti loyun won ranti e kun ti bimo Olorun yo ranti e kun ti di eni igbala Olorun yo ranti e kun ti irise se won ranti e pe bo se wa yen o ti dolowo e ki gbe baba ranti mi eyin te n gbo mi lori YouTube TikTok and Facebook e ko sibe baba ranti emi na adani magbagbe ranti emi na Olorun ipekun ewa ipekun ogo Rati emi na ya go ya ju okunrin ogun. Rati mi. If there is a man that can pray, there is always a God in heaven that can answer prayer. Bi eni kan ba nbe to le gbadua. Olorun kan be ni orun to le dawun adua. Han eje nte siwaju ninu ese Bibeli yen. Bibeli so wi pe eje gbigun jump lo si osu verse 5. But kin to jump o ye ka wan so fun gbogbo awon odo loni. Wa ni le si nbe. Emi Oluwa ni ka mu gbogbo adua yen lo si ojo Sunday. It's going to be fire for fire on Sunday. Isimeji na la ni ni Sunday. Ikan ni ago meje si ago mesan. Isi elekeje o bere adua na ni. Ni ago mesan iyan ma lo si bi owo ago mokanla si mejila. Ni igbaradi fun 7-7. Eyin ayan fe e wa won ti Bibeli so ni ese ikarun. Bibeli so wi pe omi si nfa titi o fidi osu kewa. Ti Bibeli ba nso nipa omi o nso nipa ogun aye. Bibeli ni nigba ti ota ba dide si obi kikun omi emi Oluwa yo si gbe opagun dide si won. Ohun ti won pe ni ogun omi ni. And e wa gbo ti mo fe fi kun to ba ma sun to nlala omi. Eh to ba le gbadua ota fe ki ogun obori eyan ni. But thank God Bibeli ni omi bere si fa titi o fi di osu kewa. Osu kewa la wa yi gbogbo ogun ati omi aye to yi aye re ka o di dandan ko fa nawo egbe ese meta si waju mami eni baba jogun o fa jogun mi o fa jogun mi o lo je damu mi o lo je ki wahala ati damu yi ji o fi mi lohun le ti en ba ni nkan fa iyen ni pe o ti ntan won ni omi si nfa titi o fi di osu kewa oni li osu kewa li ojo kini osu li ori awon oke nla han awon oke nla Bibeli ni ori won bere si jo jade lati osu yi lo iwa atomo a bere si gbe ori e soke o mo n lo de nkan wo ni apete mi si ni da lo mi o si ni lo lofo nkan kan be tin se tin ba debe gege bi ohun oluwa apete to ba ti debi oja yen e pe sister iwa ko waju we ibi ti ma wa ni aro yi ni apete mo n bo gege bi mo se ri osu mari ni apete gbogbo eyin sona ti o ti e ma mura lojiji le mo ri ti ma yo de para ki se dande ko jojo Thursday ki se dande ko jojo Friday ibi ti ma ti gbo ti emi oluwa ni o ya lo bayi oni oni lo si apete mo ti ko awon eyan kan le lati tule ati lati fawo won dide sister e sare ba mi so bi ta nbo ni apete osu kewa
1: lati bi kibi te ba ti nbo te ba ti de apete oja ke le lo si ile epo Fagbemisi te ba ti de ile epo Fagbemisi ni eyin koloni mo ti ri ijo Olorun ojije apete o ti bere nibe e se o ti ma da fun gbogbo ile ni testimony
0: e ka bo pada ibi ti ma ti se pade won da po yi o se se ki n gbe owo li awon eyan nbe o se se ki n fun won ni nkan kan na nbe gege bi ohun Olorun ta ni n gbo bi kakakiri aye na owo yen wa ke baba je ki wa la o da lara ni ekun mi ji o fa ekun ni sa aisan ji o fi mi le Olorun ojiji yo mi ku ninu aisan ati damu yi Olorun ojiji ko mi yo ku ninu wahala to de ba mi in the name of Jesus Christ Bibeli ni omi si nfa titi o fi di osu kewa li osu kewa ni ojo kini osu awon oke nla yo oni atana asisese wa nu osu titun ni eni kan ni woli kin la fe fi break watermelon kini gbengbe ti awon awusa mo fi ti won mo ta yen kini gbengbe yen o ti ri oni won pe ni watermelon ati eyin meji meji ma lo sori Facebook ni isin kin to mo lo si apete ni 6:30 ati bere nkan kan ati bere si toju oko emi mole bi ogo se nje ti Olorun tin ba ti ku lori Facebook ni ago meji abosi mejo ma mo apete pon and li lo si apete sa lagbare ni to laye atorun agogo mesan ni ma debe gba ti o ba di 11 ma ti pari to ba di 12 awa to bere lo ni rabaji gan fun gbogbo eyin te wa ni bi to jina oke nla gbodo farahan oke gbogbo ogo re gbodo jeyo lati nu osu yi lo eke baba jogo mi o buyo jogo mi o farahan je ki idunu ko subu lu ayo fun mi lati inu osu yi lo eyin ayan fe e wo nti mama iso dale e wo nti mama imujade ati je tani mo ti mu oro e mi o le mu lana mo sugbon mo nilo lati mu lati isale pepe engineer e wa pe mama iwa e ba na mic si lenu bo ni su se ku bo ni obe se be pepe yemi opon mo ni agbare ni to laye atun
2: praise the lord oruko mi ni Rati Adewale mo dupe lowo Olorun Odekunle Epaphras mo dupe lowo Olorun otito ti woli mi gbe lowo mi o kabamọ pe mo tele iranse yi
3: kabamọ o si ni kabamọ mo tele church yi o ni kabamọ sit down
2: iba ti ma dara pọ mo ipe yi ni 2024 mo wa list gbogbo nti mo fe but pa ba nba ri ra to mu mi jade olorun o dekunle Epaphras olorun o ti tona olorun aja bale olorun ti wi be ti si se be mo ji mo nso mi o ni gbogbo o mi o ni gbogbo lu gbogbo woli emi kan mo lo gbadun afun bale mi ni mi ni gbogbo ise kia kia
3: e gbagbo nu olorun ojiji kan wa
2: mi gbagbo ori nti mo ma ngbo pastor kan ko gbe mi ri o ama nte mi mo ngbo pa pastor ngbayan ko je ki le dara le pastor kankan
3: o ma se
2: nti le gbalara mi kan mo ji mi lo
3: mama lawon oni nti an le gbalara won bi ki won mo si ji awon lo awon ya atakete mo sumo ba niwon egbefa mo jina so ba niwon egbeje so jagbe menikan e le gba